Eyini o Oluwa. Ah! Oba Ogo. Eyini o Oluwa. Ha ha. Jehova. Eyini o Oluwa. Ah! Oba wa. Eyini o Oluwa. Jesus. Hey!